0: Serving the Filipino community for 37 years. Pinoy Tayo San Man on the radio, 836, Tita Carrie. Hello.
1: Yes. Hi. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Diyos, marinabanggi sa induga, bohas na imbag, karabi ikata kayo. Amin. Masan po siya labi, itsi kayo na amin. Maya pa bengi kay kayo nga. Good evening at salitang arabi, masahal ke. Buenas noches, senorita, senora, senor. Is muy poco-poco, is muy tanggal di kokono. Pwede ka na po, porque grande, diba? Strobenites, harmonites, prakatakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol, buenas noches. Bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga Dabarkan, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapanalig, kapatid, kabatchmate, at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, good morning, good afternoon, good evening, from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyo pong Tita Carrie. Nako, muntik na ho kaming mabaha sa loob ng bahay. Grabe.
0: May hihilig kasi na... Dapat kasi pinalalagyan yun ng ano tawag doon? Yung, ayaw, sa Marikina River, ang galing ha? Ang galing nung ano, dike nila eh, no? Hindi na umaapaw.
1: Hindi na, at least ano, sa ngayon talagang halos lahat, kahit ano pa ang gawin, no, na sisi natin, no, sa ating gobyerno, simple lang ang sagot eh. Halos 3 linggo kaming inulan dito sa Pilipinas, walang tigil. Imaginein mo yun. Okay. Eh yung ano pa, yung catch basin pa, ang ano, ang Marikina River. Nag-overflow pa yung ano ng creek ng San Juan.
0: Yung sa creek sa San Juan, hindi naman nag-overflow yun eh.
1: Hindi, ngayon lang dahil sa dami. At even hindi lang dito sa Metro Manila, even ko sa ibang probinsya.
0: And then let me take it a little bit further, no. So lahat ng mga kababayan po natin, even those places who never had it worse. Let's take the case in Chiba Prefecture in Japan, na kung saan they were inundated with rain. Imagine niyo po yung ulan. Lumalabas na 800 millimeters of rain in 3 days. Na ang capacity nila in the whole of August is 1,300 millimeters of rain. So sa 3 araw, di ba, over capacity sila. So this is what we call weather change. Global kaya, warming. Diba?
1: Alam mo yung undoy, rain, no? Isang oras lang.
0: Kita niyo yun? So kahit anong gawin natin with the best of the intentions, mahirapan po siya. The only sad part is that Manila or the Philippines is just catching up for the money that would have been spent correctly. Di ba tama, Tita Cares?
1: Yes. At talaga ang sisi ng lahat ng kababayan natin na hindi naman natin maiali sa kanila kundi sa ngayon, nakaupo ngayon. Kahit na alam nila na yung nakaraang administrasyon with 13,000 na DPWH project, nasan? Nasan? Diba? Kahit yung mga contractor na kasabwat ng mga contractor, diba? At yung mga congressman na mga contractor, eh di ba, yun pa lang nag-umpisa na 2016 eh.
0: Regardless of what it is, sabihin ko lang sa inyo, if those things were used properly, siguro with the current global warming or the change of climate change na tinatawag po natin, siguro maiibsan. Pero it will not completely eradicate the floods that are coming and going in the Philippines. Tandaan nyo lang po yun, no? So, ang importante na kailangan natin gawin is, kagaya nun, the things that could have been, sana preventive na siya. The sad part is, hindi na siya naging preventive kasi hindi na kaya ng infrastructure.
1: Tapos nakita mo pa yung basura?
0: Oo naman.
1: na talagang grabe.
0: Parang ang ano nga, pag nakita mo nga, yung pinakita nga namin ni DJ McCurves last week, parang yung basura na yon, parang ano siya eh, pwede mo siyang tapakan at pwede kang mag-cross from one side to the other. Ganun yung tingin ko dun eh. Diba? And remember, these are trash or basura siya, hindi lang galing doon sa Paranaque. These are trash galing sa iba't ibang parte ng Maynila.
1: Ng Kamaynilaan.
0: Oo, grabe talaga siya. Anyway, 8:41 sa ating programa, tuloy-tuloy po tayo. And ito na ang bahagi natin na tinatawag na Anong Say Nyo?
1: Yes, dako na po tayo sa ating Anong Say Nyo. Ayan. Naku, naging laman ng usap-usapan sa Hong Kong, ha? Yung pagkakahuli kay Chef Boy Mang Yan, no? Na isang vlogger sa Hong Kong at isang domestic helper. Habang may ginagawan siya ng live vlog, no, sa isang kilalang travel company sa Worldwide Plaza. Nabigla na lang si Chef Boy, nang biglang dumating ang mga huhuli sa kanya, dinala na agad siya sa immigration, sa headquarters ng immigration, para kunan ng salaysay. At ilang oras din siyang na-detain bago siya pinayagang magpiyansa. Habang patuloy pa po siyang iimbestigahan ng immigration kung may nilabag ba siya sa kanya'y di umanong pagtatrabaho ng labag sa kanyang kontrata bilang isang foreign domestic helper. Maraming followers, no, na naakit si Chef Boy, no? Kahit tayo eh, na nakikita natin, no, even si Father June, 'di ba? Inaano nga sa atin 'yan, sinasabi sa atin. Dahil sa kanya di umanong pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na ang mga na-terminate na kadalasan ay kanyang binablog. Pinapakita ang kanyang pagsundo at paghatid. At kadalasan nga, nai-interview niya pa ang kanyang mga kapatid na OFWs. May mga vlog pa nga din siya na di umano'y mga pinupunta naman at dinadalaw na mga may sakit, no, sa mga ospital. At binibidyo niya rin ito, sinasama sa kanyang pagbablog na umani ng mga papuri sa ating mga kababayan. At may mga nagtatanong naman, tuloy, yung malilikot, ang mga pag-iisip, lalo na yung mga inggitera, yung mga inggitero, na totoo ba? Totoo ba na nasa puso daw ni Chef Boy ang pagtulong? Eh, bakit kailangan mo pang i-vlog? Bakit kailangan mo pang ipagyabang? Bakit kailangan mo pang ipakita? Diba yung mga tumutulong talaga ng tunay, eh, hindi naman dapat ipinapakita? At hayaan mong ang tao ang siyang humusga? Alam nyo, maraming katanungan na ganyan eh. Baka naman daw isa ito, no? Sa mga pinagkakakitaan niya sa Facebook. Hindi natin alam. Nagpalabas tuloy ang ating konsulado ng advisory na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa paglabag sa kanilang condition of stay at sa mga nakasaad sa kanilang kontrata. Take note, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dagdag na kita kahit sa anumang paraan habang tayo ay nasa ilalim ng paglilingkod natin at nakakontrata sa ating mga employers. Malinaw po yun. Kaya malaking tanong tuloy sa dami ng mga vloggers dito sa Hong Kong na karamihan ay parang kabuti na bigla na lang umusbong at sumulpot. Hindi alam ang mga panuntunan ng pagbablog o ang tinatawag na professionalismo o professionalism. At ang mga tamang pagre-report ng hindi ka magbibigay ng fake news, hindi ka manlalait, hindi ka magmumura, hindi yung parang ikaw na ang pinakamagaling na tao at pinakamatalino sa mundong ibabaw. At parang kailangan maniwala kami lahat ng iyong followers sa iyong pananaw at opinion. Uwe, ganyan po ang karamihan. Bato-bato, sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ang tanong, bakit siya lang? At ang tanong, bakit siya nahuli kung walang nagsumbong o nagreklamo? At bakit andun

0: ang mga huhuli sa kanya. Eh kahit sino ang tanungin mo, kahit kami, eh walang maniniwala na walang nagsumbong. Walang nainggit. O baka may nakagalit si Chef Boy. Dahil kapag walang nagre-reklamo, tunay namang hindi yan papansinin ng kinauukulan. May nasagasaan ba siya? Meron ba siyang nakasamaan ng loob? Meron ba talagang dala ng inggit? Dala ng galit? Kaya ito nagawang ireklamo sa kinauukulan. Kayo, ano ang palagay nyo? Ano ang sa inyo? Hay.
1: Kung ako ang tatanungin ninyo, bakit ko sasabihin na hindi ako mapalagay? Kasi pwede ko namang gawin ang dapat kong gawin. I think what's most important in looking at this, alam mo, the scary part about this is we have to look at it objectively. Yun ang gusto ko sabihin, ha? We have to look at it objectively on a case-to-case basis.
0: At maganda yung ano, ha? Maganda yung ipinalabas mo nung una pa lang na nabalitaan mo na nag-vlog ka, no? Na kung saan ay inanong mo yung
1: batas itself.
0: Pwedeng maging dahilan at mga patakaran na dapat na nasundan at ano yun nga, no? Ng ating mga
1: OFW,
0: lalo na yung mga vloggers.
1: Ito na yung sinasabi ko po sa inyo, no? There is always a mutual respect for each other. Yun ang kailangan natin isipin muna. Sa lahat ng ating mga kababayan na gumagawa ng sari-sari nilang vlog or kayo man ay influencer, at the end of the day, you have to understand that there is what we call a command responsibility. Kung ano man ang inyong ipinalalabas. Ano? And another thing, yun ay una. Pangalawa na dapat nating intindihin is when we go as a vlogger, or in any reaction to sa mga nangyayari sa atin ngayon, kailangan po natin na usisain yung mga bagay in reference doon sa inyong pinag-uusapan. No? Pag sinasabi natin usisain, hindi lamang yon personal yung opinion, kundi opinion na makakapagbase doon sa mga panuntunan na dapat gawing basihan doon sa conversation ng inyong pinag-uusapan. Kasi ang mahirap dyan, yes, alam ko pong opinion niyo po siya. But remember, doon sa mga opinion na ibinibigay natin, meron po yung binabasihang panuntunan. May batas, may guidelines, may procedures. Hindi lang yung basta sinabi mong ganun, ayun yung opinion ko. That is one reason why ang lumalabas ngayon is nagkakaroon tayo ng labanan ng mga mangilan-ngilan na panig. Diba? So, sa mga sitwasyon na ganito,
0: parang nakakampihan tuloy.
1: Correct. Diba?
0: Oo, nakakampihan.
1: So, sa ganitong sitwasyon, kailangan natin intindihin ng maigi na yung mga, it could be yung nangyari kay Chef Mang yan, it could be other positions na nangyayari po sa ating mga kababayan. Kagaya ngayon, meron ang lumalabas ngayon, ang laban between isang employer at isang kababayan natin na sumasagot naman na wala naman sa ayos. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, it's like what always Tita Kerry says sa kanyang lovingly yours, Tita Kerry, is bago ho kayo maglabas ng salita, siguraduhin nyo na hindi yung emotional kayo. Di ba? Hindi kayo tuwang-tuwa. Hindi kayo
0: nalulungkot.
1: Hindi kayo galit na galit. Di ba? Kasi pag lumabas po yung nagdesisyon ho kayo o naglabas kayo ng saloobin nyo doon sa tatlong emosyon na ating nabanggit, it favors your emotion.
0: Oo.
1: Diba?
0: Not the mental...
1: Hindi yung mental aspect on trying to relate on the topic na pinag-uusapan. Yun yung kailangan natin intindihin eh. Diba?
0: Kasi galit eh.
1: Yes. Dahil emotional ka, dahil naiiyak ka, siyempre nadadala yung damdamin mo. So kung ano yung nakikita o nararamdaman mo, siyang yung inilalabas mo. Kaya nga sabi ko, minsan it's easier for you to just step back and just

0: yun.
1: Ng isang vlogger.
0: Correct.
1: Kasi ang higit na maaapektuhan dito, yung higit na nakakarami nating overseas Filipino workers, di ba? Around the globe, around the world, at mismo dyan sa Hong Kong, kung ang vlogger, taga Hong Kong. Swerte nga sila eh. Imaginin mo nun, kung noon uso yan. Di ba? Siguro makikita ng tao na bawat ano natin, let's say, nagpunta tayo sa Shatin para pick upin, let's say, yung wheelchair. Di ba? Tapos, pagka ano natin, sa nagbigay, in-interview natin, di ba? Pinost natin, binidyo natin, and then, yung tatanggap, yung bibigyan natin, di ba? I-interviewin din natin, at parang gagawin pa nating mala...
2: Baala-ala mo kaya.
1: Baala mo, teleserye yung ano natin. Di ba? Kasi yan ang uso eh. Di ba? Diyan nakukuha yung sympathy, yung simpatya ng ating mga kababayan.
2: I agree.
1: Pero alam niyo po, tama yung sinasabi din ng iba na kung talagang tunay, wagas, taos, bukal sa puso natin yung pagtulong, hindi natin kailangang ipagbando na yan. Hindi natin kailangang i-ano yan, ipagsigawan. Hindi natin kailangang ipaglantaran o i-ano pa yan, ipakita. Diba? Sa sambayanan o sa nakararami nating kababayan. Hayaan natin na ang mga kababayan natin ang mismong, diba, humusga sa atin. At mismo sila ang magsabi at magpakalat. Diba? Ng inyong mga magandang ginawa.
2: I agree.
1: E ako yun lang eh. Ang punto doon eh. Ngayon, kay Chef Boy, nalulungkot ako. Why? Bakit? Eh, kung maganda naman yung kanyang ano eh, di ba, ginagawa at may nainggit, eh, hawa naman yun. Di ba? Grabe naman yung ginawa nung nainggit. Ang pangit naman ho nun. Yan yung para kang makapili na ang sinaktan mo, hindi lang naman yung tao eh. Ang sinaktan mo, yung mga pwede pang matulungan, no? At mabigyan. Di ba? Nang kaukulang pansin. Dahil kulang tayo sa ganyan eh. I-ano na natin. I-accept na natin ang katotohanan. Ang mga tao natin sa OWA, kulang.
2: Hindi, ang tao natin sa konsulado, kulang. Full stop.
1: The whole of the, at the consulate, kulang. Yung ratio natin, di ba? Versus sa dami ng ratio ng konsulado, yung dami nila, versus sa dami natin dyan sa Hong Kong, talaga ho, napakalaki ng agwat. Pero, sino ho yung masigit na nakakaraming tumutulong? Yung mga unsung heroes natin. Yung pong mga volunteers na mula noon hanggang ngayon, nakikita natin dyan sa konsulado. Kahit sinong congen, kahit sinong administrador ng OWA, kahit sinong labor attaché, nandyan sila. Yung mga iba't ibang organisasyon na pumupunta sa mga ospital, iba-ibang kongregasyon or ano, religious organization na pumupunta, bumibisita sa ospital. Pero never nating nakikita yung kanilang ginagawa. Those are unsung heroes na matatawag natin. At maraming salamat po doon.
2: Tama yung nabanggit ni Tita Kerry. This is not an exclusive thing to one person or one organization. It is putting our hands together para magtulungan po tayo sa kapakanan po ng ating komunidad. It is very difficult. I don't know. Tawagin nyo na po kami dito sa aming himpilan sa pamamagitan po ng 37 taon naming pagsiservisyo sa inyo. Na old school po kami. Hindi po kami talaga mahilig maglantad ng mga ganyang sitwasyon. Ano? And in fact, at the end of the day, abunado pa nga po kami sa mga sitwasyon.
1: Hindi pa po yun. Kung makikita nyo po yung thread sa Viber na ginawa po ni Kuya Mike para po at least ma-i-direct kaagad, maibato yung impormasyon sa mga kinauukulan.

0: naman sa konsulado na meron tayong kababayan na nasa ospital, meron tayong kababayan na nasa ng karamdaman na it's a life and death situation, no? Yung mga kamag-anak dito sa Pilipinas na humihingi ho ng tulong, no? Sa ating programa, kung makikita nyo lang po yan, no? Sa araw-araw na ginawa po ng ating May Kapal. Alam nyo po, kung minsan, kahit nga ako hindi namin, ito po, tatapatin po namin kayo. From the heart po ito. Kahit po sinong administrador ng OWA, na minsan, may mga talagang kahit pinakikisamahan mo na, hindi pa rin maganda ang pakikitungo. Pero sa amin, ho, walang personalan. Kasi ang inihingi natin ng tulong, kapatid natin, kapwa natin, overseas Filipino workers, kahit hindi nyo kami kursunada at hindi rin namin kayo kursunada. Di ba?
1: Tuloy ang wala tulong. Tuloy po yung tulong.
0: Tuloy po ang pagsaservisyo. Yun po yun eh. Di ba? Hindi tayo nag-ano ng parangalan nyo kami, bigyan nyo kami ng award. No. Hindi po. Kaya dapat po, ang payo natin sa mga vloggers natin na nandiyan dyan ang puso para tumulong at magbigay ng mga tamang impormasyon, ipag-pray po natin sila. At sana dumami pa. Yung mga tunay ha, pero dun ho sa mga vloggers na nagbibigay ng maling impormasyon na nagmumura ng lalait at gusto ninyo, kayo lang palagi.
1: Ang star of all season.
0: Ang star for all season. Mga anak kayo ng nanay ninyo.
1: Yes.
0: Uy, marami reaksyon.
1: Marami. Taka muna, magbe-break muna tayo. We have only 20 seconds to go. Siguro ang pansin ko lang dito sa ating na tinutukoy ngayon is yung iba naman na nagpapanggap na dati troll kayo eh. Tapos nagpapanggap na magaling na kayo ngayon. Huwag naman sanang ganun. Kung anong kulay kasi ng diskarte nyo dati, siyang diskarte nyo pa rin ngayon eh. Anyway, sige, I will give you, sa ngayon, mabait ako eh kasi, so I'll give you the benefit of the doubt. Kami po magbe-break, babalikan namin kayo. Makalipas lang po ang ating paalaala at itutuloy natin ito at babasahin ang inyong mga kuro-kuro makalipas.
2: On the radio, web, and mobile app. Potengwa. Metro Plus, your connect. We all long for a stable life. National security is the foundation of prosperity and stability. We should uphold and strengthen the executive-led system, follow a holistic approach to development and security, and implement patriots administering Hong Kong for a better life. The security of Hong Kong and our homes hinges on the security of our motherland. Safeguarding national security is our responsibility. Let's participate. When you go for an outing with friends, remember to bring along fully charged mobile phones with backup batteries and better still, walkie-talkies for communications. In case of emergency, as long as your location is covered by any local mobile network, you can dial 112 to contact the police. Emergency helplines are also available along some hiking routes. Before outing, get the information of the mobile network coverage of hiking trails from ofca.gov.hk.

0: Puro-puro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag mastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Balik po tayo sa ating programa. Sabi ni Hello to Ding Cervantes. Magandang gabi po sa inyo. Sabi nga ni ano dito? Kuya Mike, basher ako lagi. Faith basher, sabi ni Gail. Ang sabi naman dito ni yes, agree po ako, mga trolls ang ibang vloggers. Well, you know, siguro you move on from where you were before to where you are now, 'di ba? Kasi
2: sabi ni Perlita 'yan.
1: Oh, sabi ni Perlita 'yon. Sabi ni Tita Edna, Kuya Mike, bumisina ka naman. O sige, eng. Hindi, ako sa akin, to me it's just difficult kasi to believe eh, 'di ba? When you start things negatively, sinisiraan mo yung both parties. And then ngayon, sasalbahan mo yung sarili mo. Eh I'm sure you know who you are, 'di ba?
2: Yes, may isang vlogger nga ako na hindi yata sinasabi niya na hindi siya natulungan yung kamag-anakan niya, kapamilya niya. Mm. 'Di ba? Parang hindi naging maganda yung kanyang pagbablog. Meron siyang disinformation na
1: ibinigay.
2: Na kung saan makikita mo naman yung ng OWA, natulungan. Natulungan. So, dun pa lang, paano kang kung ikaw ay tunay na vlogger, kung ikaw ay talagang may responsibilidad, di ba, sa iyong pagbablog, di ba, dapat huihingi ka ng dispensa, hindi yung gagawin mo pa, ididiin mo pa at ano ba yung sarili mo, na tama ka. Iyon ang mali.
1: Tapos yung pala at the end of the day yung kwento mo mali dahil yung kamag-anak mo natulungan pala.
2: Oo.
1: Hindi naman tama 'yun.
2: Mali. Kasi tayo nga eh, 'di ba? Yun nga kaya sinabi natin na kahit sino pa ang umupo na maging administrator, 'di ba? Na maging head. Let's say na maging labor attaché, basta tayo walang personalan.
1: Trabaho lang.
2: Trabaho lang. Kailangan matulungan at yung inilalapit natin, hindi pansarili natin, kundi OFWs natin.
1: Kagaya nga nangyari sa amin dito sa programa na there was a time that our program was persona non grata sa konsulado dito. No? I mean, alam na namin yun, di ba? Na hindi kami pinalapit sa konsulado kahit na anong gusto namin gawin, di ba? Dahil nga sa isang issue na ginawa namin before. But these are things that you have to... these are things that you have to work around, di ba? And sometimes, sabi nga nila, di ba, you bite the bullet. Ibig sabihin nun, nakikisanib puwersa ka kahit na yung mga taong pinagsasaniban mo. Hindi ho ito, yung mga aswang, ha? Yung mga taong kailangan mo or you have to work with, kailangan talaga makipag-ugnayan ka. It doesn't necessarily mean na kung ayaw mo yung taong yun, yung kapakanan ng inyong community mapuputol ng dahil doon sa pag-aalitan ninyo, di ba? Sa bawat isa. Hindi po dapat ganun. And another thing, I always believe that kagaya nga ng sinabi ko sa magiging bagong social welfare officer natin, ano, o attaché ang tawag, kasi si Ma'am Rem po paalis na po, di ba, nagpaalam na po nga siya dito and we just had lunch today. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na sa pamamagitan nun hindi nangangahulugan na kung mainit ang dugo nyo dun sa ibang tao na nakakasama nyo, nakakahalubilo nyo, hindi nyo na idudulog yung karapatan ng isang OFW na tulungan nila. 'Di ba? Ang kailangan nating gawin is lalo natin silang tutukan para mabigyan ng tamang at kaukulang tulong yung kababayan natin. 'Yun po eh. Sabi nga niya,
2: wala tayong ibang lalapitan kundi silang mga nasa ano eh.
1: Kasi sila po yung,
2: 'di ba?
1: Ay sila po yung correct.
2: Na nandiyan, kaya kahit anong ano natin na sama ng loob o whatever na ano yung frustration natin, pero kapag ka OFW ang sakit sa loob pag hindi mo natulungan eh.
1: Totoo yan,
2: di ba? Sabi nga ni Honey Bill, Eto naman, Kuya Mike, Tita Kerry, how about naman sa mga vlogger na nagpo-promote ng Visa card? Di ba, illegal din yan. Kasi nakita ko lang may nag-comment sa isang vlogger na nagpo-promote. Kung nasa kontrata din ba nila yan? Sorry, tanong ko lang kasi napaisip din ako nang mabasa ko yung comments ni Kabayan. Alam niyo po, diyan nga po medyo
1: gray area
2: na, naanuhan si Chef Boy. E ano natin, yun nangyari kay Chef Boy. Kasi nag-vlog siya ng isang kumpanya, no, na iyon po, kung merong namamagitan na ano, na kontrata sa kanila o anumang pagkakasunduan na siya ay binabayaran, di ba, nang anuman, kahit anumang halaga, no, eh kahit, bawal po, no?
1: Kahit na walang halaga po, ito lang sasabihin ko po sa inyo, A, B, and C, right? A is the current employer ni B.
2: Oh,
1: so,
2: yes.
1: Dapat ang agreement is between A and B lamang. Correct? Ngayon, sa mga nangyayari po ngayon, there are, may mga residuals na siya. So, A, B, and probably B plus. Si B plus is yung social media platform. Maaring nag-ano ka doon, di ba? Ikaw ay kumikita ng tinatawag na minomonetize ninyo yung inyong social media. Doon, because of B+, di ba, nagkakaroon ngayon ng C, D, E, F, G. Correct? Tandaan nyo po, under the current contractual obligation, A and B is the final agreement. Anything that goes, yung A, yung B, o tsaka yung B+, which is yung social media platform, is considered as a gray area. Kasi walang ano eh, walang namamagitan sa inyong dalawa eh. Correct? Walang namamagitan. Ito ay between doon sa social media ninyo at saka sa'yo. Kasi pwede niyo kung sabihin, namomonetize lang ako dahil sa ginagawa kong public service, sa tulong na ginagawa ko, di ba? Alam naman natin na pag medyo maganda ang pinapadating mo, eh minsan nabibiyayaan ka, maganda rin po ang pumapasok na information sa'yo. Di ba? Yun naman kailangan natin tindihin eh. Nagiging problema lang yan pag may sumama na na C, D, E, F, G, H. Okay, ngayon, marami naman, alam naman natin na there are many ways to be compensated. Merong financial, merong in-kind, di ba? Or other ways possible. And alam naman po noong mga taong nakikipag-ugnayan sa'yo na from sea all the way, alam naman nila nalabag sa iyong kontrata yung sitwasyon na yun. Now, let me just make it clear. Oh, go ahead, Tita Kesh.
2: Sabi nga ni Cecilia Ventura, I think sa vlogging siya kumukuha ng naitutulong niya. Wala tayong
1: katibayan.
2: Dahil hindi natin alam. Sabi naman ni Mitch, kami po, nagbibisita ng mga preso sa Lobo, mga kababayan natin, pero community lang po namin ang nakakaalam. Ay, kami po, noon dyan, nahinto nga lang eh. Every year po yun, sunod-sunod po yun. I think 10 taon o 12 taon na every year. No? Lalo na si Kuya Nikki.
1: Oh.
2: Di ba? At yung mga kasama nating musikero na nagpapasaya po sa loob ng kulungan. Ilang kulungan po yun na nabibisita namin. Ay, grabe. Yung mapasaya mo lang sila, naku, nakakataba ng ano po yan, ng puso. Kaya ipagpatuloy niya yan, Mitch.
1: Sabi nga ni Romano Balanay, there's a saying that goes na nagbubuhat ng sariling bangko. Mabubulaklak ang mga salita. Well, you know, everybody has their own ways of trying to promote themselves. Ang akin lang po, the

0: situation calls for it, whether you accept any things in kind or cash, as long as there is a mutual understanding between C, D, E, and E, and whatsoever, kini-question ho yun. Because yes. Of the position, nadagdag yun dun sa current situation mo. Go, Tita Cares.
1: Yes. Hi to Nora Jones, ha?
0: Yes.
1: At sabi mo ni Gracia, ako, Tita Kerry, Kuya Mike, pag may bonus ako kada December or birthday ko, namimigay ako ng 2,000 pesos sa tatlong vlogger sa Pinas na may tinutulungan, na may sakit. Di ko sinasabi ang full name ko. Oh, dami nating mga ano diyan na ayaw talaga eh. Kasi pag bukal sa puso, yun na itulong mo, yun na yun eh. Diba, hindi mo na kailangan ano, ipagbando na yan o ipagyabang. No?
0: Sabi ni Jennifer Ortiz dito, wake up call na yan sa lahat ng vloggers na huwag magka-feeling celebrity dahil may contract tayong pinirmahan na dapat sundin dito.
1: Yun. Totoo po yan.
0: And another thing lang sa akin, ano, let's be a little bit more discreet in the things that we do, specifically in hospitals. Tandaan niyo po, the hospitals that you visit are wards. You know? Sa bawat isang cubicle, there's probably minimum of 4, maximum of 6, or depende sa laki ng hospital. Now, you know, whether you like it or not, kahit nasabihin na natin may kurtina siya that separates you from the rest, tandaan nyo po, it is implied but not stated that privacy is an issue in hospital.
1: Lalo na kung marami, wala namang separate ano yan eh.
0: Hindi kaya nga, yun ang sinasabi ko dito kaya. Sa loob ng isang cubicle, there'll be 4 beds, it could be 6 beds, yung iba 8 beds.
1: Ako takot dyan pag pinapatawa ko yung pasyente.
0: Diba? So yun lang gusto natin sabihin. Number one, diba, hindi naman lingid sa inyong kaalaman that the representative from the diocese sa through coursing it through Father Jay, di ba, sumulat na eh. And ako pa mismo ang nagbasa nung sulat na yon. Especially for those people who go not only to regular wards but to intensive care. Kasi yung pagkuha po na yon, illegal po yun eh. Di ba, and then you will post it to other people. Di ba, ano yung purpose natin doon? Kaawaan yung tao na matulungan siya? Or our purpose there is to post it so people can have this feeling of emotional, di ba? Distress yun eh. Nakikita niyo yung kababayan natin na naghihingalo. And then you have ways of trying to even magnify yung problema ng tao. Ako sa akin, I refuse to do that eh. Honestly, sa dami ko ng bisita po, hindi ko siya kayang maatim eh. I have visited so many people in their deathbeds. No?
1: Pero,
0: mahirap po siya. Hindi ko
1: sabi nga ni Evangeline, Kuya Mike, 100% tama po yan. Nasa puso ang pagtulong at di dapat ipakita sa social media.
0: Kilala mo yan si Banji. Si Banji, nasa Dubai pa sila. Yan yung nabigay sa atin ng chocolates at saka t-shirt. Yan yung nanalo doon sa ating singing contest. Isang ano, rimalala mo? Yung nanalo kay Ricky Reyes na contest.
1: Wow! Sabi naman ni Jennifer, sabi ko nga po Kuya Mike at Tita Kerry, hindi kayang tapalan ng pagiging matulungin at kabaitan niya ang batas ng Hong Kong. Law is law. Yan.
0: Sabi ni Tita Kat dito, agod sa Maritan, ay never ipinapaalam ang kanyang mabuting nagawa sa kanyang kapwa. Well, sabi nga ni Rose Rafael, well, ang mga Pilipino kasi madaling maingit. Sorry ha. Sorry to say.
1: Sinabi mo pa. Oh. Ang dami dyan mga ingitero. Diba? Hindi, tsaka ako ayoko nung ano eh, yung ginawa na ano, sinuplong, yung parang makapili na...
0: Hindi, paki-explain mo muna, baka mamaya yung mga baguhan natin, hindi alam kung anong makapili. Baka mamaya sa ibing pili galing, ano yan.
1: Alam mo, kapwa mo Pinoy, kahit sabihin mo nang may reward yan, may binibigay na pabuya. Diba? Para kang nung panahon ng hapon na may bayong sa ulo. Yun ang tinasabing makapili.

0: Ito ang maganda yung sinabi nga ni Jennifer, di ba? Kami nga po, hirap na hirap kaming makapasok at makadalaw sa mga ospital as community dahil hindi pala basta-basta yan. Which is true. Tapos sila ang gagawa ng content. Gagawin nila ng content. Bawal po mag-picture at mag-video. Sabi ni Raquel sa ospital. Nasa ospital po kami ni Popo, pinagbawalan ako ng nurse na pinadelete sa akin. I mean, sa akin po, hospital is such a refuge eh. Diba? It's a refuge. It's a place of what? Rest. Hindi naman po recreation yan eh. That's why it is our responsibility that our phones are used as phones during certain periods. Diba? Mm-hmm. Huwag ho natin gawin ho talaga yon. And ako naman no. Ito lang pansin ko ha. Bato-bato sa langit, tamahan mo magagalit. If we visit hospitals, number one, there is etiquettes in the hospital. Sabi ko nga, ward yan, hindi private room don't. Yan. Diba?
1: May do's and don't yan.
0: So, kailangan natin maging, mapagtimpi po tayo sa mga, the way we talk to, lalo na sa mga katabi natin, diba?
1: Lalo na yung may mga, yung mga talagang terminal, sickness?
0: Well, to a certain degree, ang maganda lang naman kasi for our kababayan, especially dito sa Hong Kong, pag-separate doon sa may mga terminal illness at saka doon sa wala. Sinisigurado po nila yan dito. But I always believe that we also have to have a little bit of, we have to tone down our level pag nag-uusap po tayo. Kasi katabi natin, may baka
1: wala,
0: natutulog,
1: na diba? Totoo yun.
0: Kailangan magtimpi po tayo dyan, diba? So, yun po
1: Sabi ni Levy, Kuya Mike, para sa akin, may nagsumbong. Baka may mga agencies na nagagalit. Just saying lang po, di po talaga maiiwasan. Ang inggit, ang masakit lang, ang nagsumbong, kapwa Pilipino. Yun na nga eh. Yun ang masakit.
0: Si Marisa, opo, minsan nagpipicture ako at ma-admit yung alaga ko. Sabi ng nurse, bawal daw yan magpicture. Isip-isip ko, ang sungit naman ng nurse. Diba? Na ito. Kaya nga bawal nga eh. Hindi sa bawal. I'll tell you this. Hong Kong is very much strong in the rule of privacy. No? Kailangan ho nating gawin yun. Alam natin, even sila, even the locals do not do that. So what is that any different sa atin? Ibabanat natin, kultura namin yun eh. Hindi nyo pwedeng isama yung kultura nyo doon sa hospital because these are private individuals, di ba? Tsaka nakakita na yung ward na pinuntahan mo oncology. Lahat ng tao doon may cancer. Ang kailangan nilang gawin, magpahinga. Di ba? If you wanna visit, make the happiest moments doon sa kasama mo. Especially kung medyo may balag na alanganin yung ating kababayan.
1: Tsaka nakikita mo yung kawalang modo nung iba dito sa issue, may nag-post terminated na kagad. May nag-post pinosasan, kinulong. Ano yun? Hindi ho ganun dito sa Hong Kong. Hindi ganyan sa Hong Kong, no? Nakaagad-agad, mali ang mga balitang ipinapakalat. Yun yung mahirap sa iba.
0: Pinangungunahan eh. Oh, sabi nga dito ni Cynthia, bawal po Kuya Mike, Tita Carrie. Kasi na-hospital po si Lolo at nag-take me ng picture para isend update sa family. Kinuha ng nurse yung phone ko. Binura niya sila at binura niya kasi kinontent pa nila. Hindi talaga pa pwede yun.
1: Sabi hindi talaga may mahihigpit na mahihigpit na ospital ha, na pwede po kayong palabasin.
0: Si Evangeline pala nasa Scotland na. Sabi ni Evangeline dito, bawal po kasi Kuya Mike, Tita Kerry, kasi na-hospital po. Hindi na pala yan. Ako nga, as Facebook vlogger, kailangan pa pang ask a consent sa mga anak ko. How much more sa hospital? Wake up people, don't use this as your content. Si Joy, hi Joy, thank you for listening to us.

0: Tita Joy Nuida, welcome back from the Philippines. Kahit sang bansa, privacy talaga ay mahalaga sa kanila, sabi ni Beck Mortel. True. Sabi ni Gloria, ako po kayo, Mike, tatlong dekada na dito sa amo ko. Hindi ako makapagpa-picture sa bahay nila kasi alam ko na nakikitira lang ako sa bahay nila. There you go. Ay, nako.
1: Respeto yun eh.
0: Mm.
1: Diba? Yun, respeto mo sa mga amo mo. Respeto mo yun sa trabaho mo. At respeto mo yun sa sarili mo.
0: Okay, let me...
1: And respect begets respect.
0: Let me just make it clear, no? I just did an interview with someone over the weekend. Kapwa niyo yung domestic helper, yung ating kababayan, you know? I was just interviewing her about sa kanyang buhay. And in the midst doon sa interview, siguro sa sobrang ano niya, sa sobrang gusto niyang i-share yung buhay niya sa akin, sabi niya, "Sir, alam mo, para naman ma-x-ray yung ano ko, ano siya, ako yung nasa off-cam, so naka-on-cam siya. Okay, nagsasalita siya, and so, or biglang banat niya. Actually, sir, kung kulang po yung income ko, di nagmamanicure, pedicure ako. Hinto ko yung interview. Sabi ko, teka muna, stop muna tayo, stop. Hindi mo pwede sabihin yun, yung manicure, pedicure. Kasi bawal yun eh.
1: Ito na nga lang eh. Mm. Yung concern natin, nung minsan nadalawa ko dyan, na ano, pag may nakita ko, na ano natin, at in a nice way, paalala lang. Sasabihin ko pa, Dai, ingat ka Dai. Alam mo naman ngayon, ang daming hapon. Ingat ka.
0: Diba?
1: Ingat na lang. Kasimple. Ngayon, nasa kanya na yun. Kung di siya mag-ingat, nahuli siya ng hapon, paktay kang bata.
0: At least sinabi mo. Diba?
1: At least nag-warning ako. Pero alam niyo po, habang tayo ay dumadaan at nasa posisyon ng kasikatan or ng mga papuri na binibigay sa atin sa mga vloggers, alam niyo po, ang mas maganda, stay humble. Stay humble. Ano yun po yung pagpapakumbaba at huwag niyong ilalagay yung kasikatan sa ulo po ninyo.
0: I mean, I don't...
1: Kasi doon ka maliligaw eh. Diba? Pagka yung kasikatan at ano mo ay pumanik na sa yung ulo, alam mo, ang pinaka na makikita mo yan, sarili mo lang.
0: Pero like as I said,
1: huwag kasi yan ang maligaw.
0: May kanya-kanya tayong ano eh, di ba? We all have our own convictions. Ang ating threshold of success. Marami yun, di ba? We all have that. Hindi ko tinatanggal sa inyo kung magaling talaga kayo and you're doing things the right way and the way you capture your audiences. Wala naman ako problema. Wala. You should not question that. But sometimes, when we reach a certain level, take it from me. I have been in the business for over 40 years. And the only way, ako, I always believe in the saying that you are only great until your last show.
1: True.
0: So kung ano yung kagandahan ng show mo dati, people take you from there. But it could be also yung kaganda, your success can also be your downfall. Kasi we have seen that in the so many years people have come and go in this program. I have seen how many already who have come and go, who have made the program na inangkin nila, na para sa kanila, pumasok sa kanilang ulo, and they created their own world. Sometimes that happens. Mahirap siya i-control, all I can say. But if you believe in your end, you have the conviction really to make a difference, na matulungan nyo yung mga ibang tao, alam nyo po, the rest of whatever is there, ano ho kayo, the blessings will come back so 100-fold.
1: Yes. Yeah, spread love.
0: Yes, yun yung pinaka-importante, di ba?
1: Oh, spread love. Hindi na tayo kailangan mag-away-away, hindi tayo kailangan magkagalit, hindi tayo kailangan magsiraan. Di ba? As one Filipino in one country, di ba? Mas maganda po yung ano tayo,

0: nagtutulungan tayo, nagkakaisa tayo, nag-share tayo sa isa't isa. Hindi na natin kailangan maging talangka, nahihilahin natin pababa ang bawat isa para lang tumaas tayo. Tanggalin na po natin.
1: Sabi nga,
0: ito nga eh, sa kabila ng dinanas nating init ng panahon, gusto ko lang ma-share din ito. No? Sa kabila ng mainit na panahon natin na dinanas, nung nakaraang ano lang, di ba? Mga linggo, dyan sa Hong Kong, isa nating kababayan na malapit po sa aming puso ni Kuya Mike at sa iba pang mga overseas Filipino workers na kanyang mga natulungan, masaklap po, natagpo ang wala ng buhay si Brother Datu Asis Tuano na isang hiker. At talagang mula noon ay mahilig na siyang pumanik ng bundok. Minsan may kasama pero kadalasan mag-isa lamang siya. Si Brother Asis po ay natagpo ang patay sa hiking trail sa Plover po, Cove Country Park, Sunday, August 9, 2026. Malamang daw na bumagok ang ulo nito at nawala ng buhay dahil nakita pa ng mga pulis ang dugo sa batuhan na pinagbaksakan ng kanyang katawan. At wala daw anumang kahinahinalang bagay or foul play. Isa na naman ang nalaga sa ating pamayanan sa Hong Kong. Dati pong opisyal, si Brother Asis ng Philippine Alliance Hong Kong at isa po siyang magiting na sundalo dito sa Pilipinas. Masipag din siyang miyembro ng Philippine Alliance, very soft spoken person, pero may gininto ang puso. Kaya, nung mabalitaan po namin ito, naibalita ako kay Chip, pati siya nabigla eh. Masakit para sa amin ang kanyang biglaang paglisan. Sabi nga ni Chip, kamakailan lang nakausap.
1: Kausap pa kami. We were even thinking na, in fact, the longest time that we spoke to each other, I think nasa may Causeway Bay yata kami. At kinikwento nga niya sa akin, no, that was before the elections. Yun yung pinakamahaba namin, ano, we were together in the dinner table. This was during the COMELEC seminar noong tinatawag nilang ano tawag dito, electronic voting. And I remember clearly, he was telling me na siya na lang nandito, di ba, yung kanya may bahay, nasa Pilipinas na. And at that particular time, kadalasan, yung kanyang amo, iwala dito. Di ba? Ang gino-complain nga niya, yung binili na sasakyan ng amo niya na Chinese-made na electric car, sabi niya, takon, laki ng sakit ng ulo ko dyan. Di ba? Ganun siya ng ganun. Eh di, sometimes, sabi niya, mga every, siguro may mga panahon na 6 months siya mag-isa dito. Ang ginagawa niya, nilalabas lang niya yung sasakyan para lang, you know, nasa kondisyon. Kasi alam naman natin, pag hindi na nagagamit yung sasakyan, eh, may mga nagkakaroon ng mga, ano yan, trouble, no? And then, I met him recently. Sabi ko, bro, pumapayat ka na pumapayat, ah. Kasi nga, sabi niya, hindi, kasi kailangan ko ito, di ba? Dahil nga, meron yata siyang, nagme-maintenance siya, and sabi niya, nag-hiking ako. Pinakita niya nga sa akin yung mga pictures niya.
0: Eh, nung araw na yon, di ba, yung...
1: I think 40 degrees yata yun, eh.
0: Grabe init noon.
1: Oo, grabe siya yung init noon.
0: Grabe init noon. Kaya nga po sa ang ano natin, kaiingat po tayo mga kababayan natin. Lalo na kapag napakainit ng panahon, hindi lang 'yon, even yung napakalamig na panahon. Lalo na po sa mga hikers natin, no, o nasa iba't ibang sports. Alagaan po natin ang ating sarili. Inumin ang mga gamot or maintenance na meron tayo. Prevention is better than cure. Kaya sana po, yung natanong natin eh, sana lahat tayo nag-iingat. Nag-iingat ba kayo? O mga pasaway?
1: Sabi nga ni Tita Alpha dito, ang bait ni Kuya Asis, kasi siya yung leader na hindi marunong magalit. Perfectly said. Walang masamang damo to him. He looks at it as, don't look at the problem eh. Look at a solution to the problem. Ganun siya lagi. Diba? Ay hindi, magagawa naman ng paraan yan eh. Ganun naman lagi siya eh. No? I just do hope and pray na sana at this situation,

0: para maghalo-halo lang sa bahay nila. May kwentuhan, magkakaharapan kami sa table, bigla na lang nabulol sa pagsasalita na high blood na at may pumutok na ugat.
1: Nako, lalo na po pag mainit ang panahon tapos may maintenance, may high blood kayo. Nako, mahirap po 'yan na ano, lalo na 'yung sa mga ano, naglalakad or nag-hiking. Importante po, make it sure na uminom muna kayo nung maintenance po ninyo.
0: Doon sa mga walang choice na maglakad during the heat of the sun. Okay, of course, alam natin that prevention po yung paggamit ng ano, di ba? Ng payong tsaka sombrero. Ang suggestion ko po, alam niyo po yung ginagamit ng, it's a Japanese thing eh, di ba? Yung ginagamit na pag mataas ang lagnat yung nilalagay dito.
1: Ay, yung malamig, yung pantapal.
0: Yung pantapal. You can actually use that during heat times.
1: Ay, ito yung ganito.
0: Yung binigay ko sa'yo. Dinala pa. Yes! Yan, ibaliktarin mo naman para makita. Yan. Kasi i-advertise mo na dahil nandiyan na yan. Teka mo na, naging vlogger ka bigla. Hindi, yung ganyan, pwede nyo pong ilagay dito sa batok nyo.
1: Mm-hmm.
0: Habang naglalakad po pampalamig, kayo, pampalamig sa batok nyo.
1: Oh. Wow.
0: Pwede yan. Pwede nyong gamitin yan.
1: Ito pa. Gusto na para, ano, gusto ko lang batiin din ang Department of Migrant Workers, ang DMW, sa kanilang ginagawang pagliligtas at pagbibigay ng hustisya sa mga kababayan nating biktima ng illegal recruitment.
0: Nako, tama.
1: Na-aresto kasi. Ito lang, gusto ko lang bigyan ng ano to eh. Na-aresto si Julie Pearl Robejes na umano'y nagpapatakbo ng Paragon Visa Consultancy.
0: Mula dito? Dito po, sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas.
1: Kaugnay ng kasong syndicated illegal recruitment or at estafa na isinampa matapos umanong manghikayat at maningil sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa New Zealand. Ayon sa mga reklamo noong 2025, ay nag-recruit umano si Robejes at kanyang mga empleyado ng mga aplikanteng naghahanap
0: ng trabaho.
1: Ng trabaho sa New Zealand. Nangako umano sila ng employment para sa iba't ibang kasanayan, profesyon, kapalit ng processing fees. Eto ka mo, masakit. Umaabot mula sa 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos.
0: Oh my God.
1: Para sa mga aplikantong at sa mga aplikanteng di kayang magbayad, ito po, dire-refer naman nila ito sa mga loan agent upang makalikom ng pambayad sa mga recruitment-related expenses ng mga aplikante. Ang masakit, pagdating sa New Zealand,
0: walang trabaho.
1: Wala umano silang nadat ng trabaho.
0: Oh my God.
1: Na ipinangako sa kanila, walang ready employment. Habang ang iba naman nakapagtrabaho nga, ngunit sa mga posisyong iba sa mga naipangako sa kanila. Nalaman din ng mga complainant na ni-raid na ng mga authorities sa New Zealand ang bahay daw ni Julie Robejes sa Auckland, kaugnay ng umano'y kawalan ng kinakailangang lisensya upang magsagawa ng recruitment activities. Nakipag-ugnayan ng DMW, alam ba kung sino ang ambassador ngayon?
0: Sino? Sa New Zealand?
1: Ang dating consul natin sa Hong Kong, si Ma'am Kira Azucena.
0: Oh, okay.
1: At pumunta mismo sa New Zealand ang DMW para mag-imbestiga at kumuha ng salaysay sa mga complainant. At ito daw ay sa pagtutulungan ng Embassy at MWO Wellington and with the Government of New Zealand na mahuli ang recruiter at papanagutin ito sa batas. Dahil na rin sa kautusan ni PBBM sa DMW, hulihin agad at kasuhan ang nanloko sa ating mga kababayan. At ito lang ang maganda. Marami na rin pong naipasara ang DMW.

0: you na mga recruitment agency dito sa Pilipinas, marami na rin pong nakasuhang mga recruiter. At sa ganitong usapin, kakampi nyo po kami, 10 ng ating mga OFWs worldwide. At sana, walang palakasan, dapat po silang makasuhan talaga, makulong, at mabalik ang mga naibayad sa kanila. Di ba?
1: Mm, I agree.
0: Grabe itong ano na to eh.
2: Tsaka muna, may kaibigan tayo, Tita Kerry, nakasama natin dati sa way back. Sabi niya dito, hi, sa dalawa kong boss noon sa Diwaliwan, way back in 1997, si Louie.
0: Ayan, oh, talaga?
2: Ayan o, sabi niya dito, kamusta po kayo, Boss Mike at Tita Kerry? I'm happy to see you both. Nasa ano siya ngayon? Nasa Liking. Ayan, tingnan mo yung picture.
0: Oo nga eh.
2: Oh. Ano ba yan? Ano ba yung, ano yan? Veras o Zerav? Ano ba yan?
0: Hindi, baliktad.
2: Baliktad eh. Eh di kung baliktad, di Vares. Di ba?
0: At sa ating anong sa inyo ah, eto naman, may mga balita dito po sa Pilipinas na baka daw hindi na magpakita ang mag-inang Loren Legarda at Kong Leviste dahil sa kanilang kakaharaping kaso dito sa Pilipinas. Mm. Kaya daw medyo nababahala ang DOJ at ang Ombudsman dahil baka nga naman di magpakita ang mag-ina at kumuha ito ng asylum sa ibang bansa. So mukhang may mababawas na namang senator sa minority kung di nga babalik. No? Question mark pa yon. Si Senator Loren Legarda. Wala pa rin si Senator Bato up to now sa Senado. Nagtatago pa rin ito sa ibabang kaso sa kanya ng ICC, ang Warren Topares. Patuloy pa rin itong masakit. Patuloy pa rin po siyang sumasahod 10 ng kanyang mga staff sa Senado na pulos niya mga kamag-anak. Kaya tanong ng karaniwang manggagawa, kapag sila absent, walang sahod. Kapag sila di pumasok, for sure tanggal na sila. Eh bakit daw si Bato sumasahod habang nagtatago? Nasa ng hustisya? Hindi rin daw madalas magpakita ngayon si Pedro, si Peter. Lalo na pag oras ng impeachment dahil tinotoo ni Ping ang kanyang sinabi na maraming anomalya ng korupsyon at ghost project sa Taguig.
2: So
0: ang magkapatid.
2: So natakot na siya.
0: Pero, ito, malamang. Pero ang kapatid dito na si Pia, na laging tagapagtanggol, ay naroon at tigilan na nga daw ang kadramahan sa Senado. Sabi ni Pia kay Ping. Eh sagot naman ni Mama Ping, ni Senator Ping, ikaw nga ang madrama eh. Di ba may paiyak-iyak ka pa na wala man lang nangumusta sa inyo kung buhay pa kayo o hindi na nung may putukan sa Senado? Yun na nga daw eh. No? Ngayon naman, naglabas na ng pahayag, ito pa ang ano ngayon, ang viral, si Gutesa. Di ba? Kilala mo yan.
2: Mukhang iba na naman ang kwento dyan ah. Ano ba yan? Hindi ko na nga pinapansin yung mga kwentong ganyan eh.
0: Iba naman ang kwento ngayon. Si Gutesa po yung nawawala after nung magpakita sa Senado. Doon sa ginawang pasabog. Diba? Ito yung pinagmalaki. Na, si Senator Marcoleta.
2: Yun yung 28, ano?
0: Diba? Na pasabog witness ni Marcoleta sa Senado noon. Nagpasabog nga siya na siya mismo ang nagdala ng maleta na puno ng pera kay Romualdez na dating Speaker of the House sa utos daw ni Saldico. Di ba pinabasa niya yung ano niya? Sword na pidabit niya na ano? Sa Senate? Kaya lang nakakabulol-bulol siya. Kaya nilapitan siya ni ano? Senator Marcoleta? Ayusin mo yung ano mo. Doon ka sa page 20.
2: Buti pa si Marcoleta, alam niya kung anong page eh, no?
0: Alam niya. Yun pala daw, ginawa lahat ni Marcoleta yung apidabit. at ni Defensor. Si Defensor pa nag-type doon daw sa computer. Para iyon ang kanyang sabihin o isalaysay sa kanya ang sinumpaang apidabit o salaysay sa Senado. Eh ngayon, sabi niya, wala daw itong katotohanan. Napilitan lamang daw siya dahil sa pinangakong malaking halaga at scholarship sa kanyang mga anak.
2: Pang ilan na yung nagbaliktad? Doon sa 28, meron higit kalahati na yata eh.
0: Sa 18
2: ba? Okay.
0: 18 Marines. Ah, Marites.
2: Hindi daw pwedeng tawagin Marines yun ha, kasi yung iba doon di naman Marines eh.
0: Marites daw.
2: Okay. Bading pala silang lahat.
0: Nangako pala ng malaking halaga at scholarship si Defensor at si Marcoleta. At nung pagkatapos daw ng kanyang salaysay, kinalimutan na daw siya ng dalawa. Kaya ngayon niya lang napagtanto na ginamit lang daw siya ni Marcoleta at ni Defensor. Ay, sa totoo lang, nakaka-stress. Nakaka-stress na talaga ang politika dito sa ating bansa. Parang mas lalong lumalala ang mga pag-uugali ng ating mga mambabatas. Ay, tapos patuloy tayong dumadanas ng mga matitinding pagbaha. Di ba? Na yung ano, kung tama lang ang pinaggamitan, kagaya na pinag-usapan natin kanina, kung tama lang ang pinaggamitan
2: way ng back, pera, way back.
0: Sa budget. Di ba? Way back. Doon sa 13,000 projects na yon noon. Ay, kaya pag-isipan nyo na suriin ang mga susunod na gusto nyong maupo, sana naman, yung mga nakakasukan na, palaging nagdanakaw, palaging nakakasuhan, isukan nyo na, please.
2: Ito lang masasabi ko dyan, ha? Sabi nga daw nila dahil mag-iiba na daw yung imahe ng Metro Manila. Ang ipamimigay na ayuda, bangka na daw.
0: Sama na sa Guwan.
2: Hindi.
0: Tsaka Katig.
2: Hindi, kaya nga bangka eh. Di siyempre meron ng Katig yun, di ba?
0: Aba, may bangka pinamimigay, walang Katig eh.
2: Ay, hindi bangka yun. Bank lang yun.
0: Lalo na pag nanggaling kay Kapitan.
2: Bank lang yun, walang kayon. Bank lang, di ba? Oh. Kung ano, hindi, pwede naman siya maging bangka, pero one side lang yung Katig. Di ba, meron doon ganun eh, di ba? Kasi daw, yung kalahati ng Katig, inano na yun, ginamit na.
0: So, alam mo yun, may nakausap ako matanda kanina, 61 years old. Nagtatrabaho pa rin.
2: Pakiulit mo? Matanda? 61 years old. 61?
0: 61 oh, years old.
2: Mas matanda ka pa dun eh. Kaya nagtataka ako nung sinabi mo may nakausap akong matanda. Tiyan mo na ilang taon? 61?
0: Pala, may nakausap akong kapwa ako matanda.
2: Yun! Bumusina ka naman kasi. Teka mo na. Para lang may ayos natin kasi edad ko yun ha. Okay. Sige, tuloy mo.
0: Kapo ako matanda kanina.
2: Okay.
0: Ganun mo yung frustration niya. Kaya pareho nagkakwentuhan, naku sana naman no, tuloy-tuloy na itong ano, init ng ano, ng araw. Kasi ang akala ko naman, mas matanda siya sa akin. Kasi mukha siyang mas matanda sa akin.
2: Wow!
0: Hindi, tinignan ko talaga yung sarili ko sa salamin, ha?
2: Bumaba yung cortisol ko, ha? Sige, tuloy mo.
0: 61 years old siya, nagtatrabaho pa rin. Oh. Yung frustration niya sa mga nangyayari dito, lalo na mga anak niya, no? May mga anak siya na yung isa, patatapos lang ng... ano yan? K-12 ba yan?
2: K-12.
0: Ayaw ng mag-aral. Tapos, ang masakit pa, yung increase, di ba?
2: ng tuition.

0: pray over, oh.
1: Kaya tinanong ko, kung ano, if you don't mind, English ko pa eh.
0: Nangwete.
1: If you don't mind, oh, natao na ako kayo. Sabi niya, I'm 61. Parang gusto ko magtanong mo. Parang gusto ko.
0: If you don't, banat mo pa, if you don't mind po, ilang taon na po kayo? 61. Ah, opo! Kung hindi nyo na itatanong, 59 ho ako, 59.
1: Talaga mukha siya matanda sa akin eh. Pero nag-appear pa kami ha, bago ano, pareho kami ng binabaan eh.
0: Ah, nakasakay kayo sa jeep?
1: Sa LRT.
0: Oh, okay. Pareho kayong binabaan. Parang hindi maganda pakinggan yung...
1: Marikina Station. Kasi nagkasa, ano lang kami sa ano eh, sa Cubao eh. Sa...
0: Wow! Cubao Station. Sa iklinong panahon na yon, nakapag-discussion kayong dalawa?
1: Ang dami namin na pagkwento nga. Nag-ano pa nga siya, nagkwento pa nga siya sa asawa niya eh. Hiwalay na daw sila.
0: O, di, anong ginawa mo? Nagpayo ka naman.
1: Eh, para akong ano, nadala ako ng ano, kaya tumigil muna ako, nakinig ako. Para pakiramdam ko, mukhang magiging tita kayo.
0: Kung hindi nyo natatanong, may programa ho ako. Baka gusto nyo kong sumulat.
1: Yung asawa daw niya, nasa Antipolo. Siya nandito lang sa, ano, malapit din sa amin. Sa Dilapas lang siya.
0: Nakakatawa talaga.
1: Ah, inano ko naman. Pinagbigyan ko naman. Binigyan ko ng ano.
0: Sabi ng sabi ng kasama natin si Evangeline Tate, you are always make me laugh as sa inyong tandem, Kuya Mike, Tita Kerry. Just like way back 1993.
1: Pero talagang ano, mas mukha ko siyang matanda sa akin.
0: Sana, ako, sana nagpa-selfie ka!
1: Ako yun ako 67 o 68 eh. Kaya ang yabang ko pa magtanong eh.
0: Sana nag-selfie kayong sinabi, dalawa.
1: Nung sinabi 61, tapos March 25.
0: Uy, almost same month pa kayo.
1: Kaya tinitigan ko maigi yung sarili ko sa salamin eh. Di ba may salamin yung ano eh. Yung LRT. So, matanda sa akin bakit?
0: Hindi, ako kung ganon, sasabihin mo sa pa-selfie tayo po. Selfie tayo. O, di sana.
1: Ano nga piniro ko pa eh. Ano nga pangalan nyo? Ako pala si, ano, sabi ko pa, ako nga pala si June. Yung tinapin ko pa eh. Tapos sabi niya, ano pang, ako naman si Rob nyo. Ay, di asawa nyo, si Julian.
0: Ang masakit doon, bigla niyang sinabi, paano mo alam? Ay, nako.
1: Si Juliet nasa Antipolo.
0: Sabi nga ni, ano, ni Tita Nora, pambansang Marites ka talaga, Tita Kerry. Kita mo yun, ang igli nung, ano, mula Cubao, ilang stops lang yon, tatlo lang yata yun eh, di ba?
1: Cubao, Anonas, Katipunan, Santolan, and then Marikina.
0: Apat!
1: Apat.
0: Saan siya bumaba?
1: Ang dami namin na pagkwento.
0: Yun na nga ang tindi nun. Di ba tumirik yung LRT? Parang nga.
1: Kala ko nga, maiiyak eh. Ilalagay ko sana yung ulo niya dito sa balikat ko eh. Eh ayaw eh. Hindi umiyak. Malungkot lang ang mukha. Lalo nang sabihin iwalay siya sa asawa.
0: Nako, mas masahol yun kung nabentahan mo pa ng insurance yun.
1: Baka magalit. Ang ibibenta ko na lang sa kanya, Memorial Park.
0: St. Peter ang labas niya. Ay, nako. On that note, maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na naliwanagan ho kayo.
1: Hey, Nora, talagang ano, Nora Jones, talagang mukhang matanda siya sa akin. Tininan ko sarili ko sa lamin, talagang tininan ko siya at tininan ko sarili ko.

0: Ay, nako. Okay lang yan. Ilakad mo lang yan. Tulog yan. Diyan po kami ng guwawa ka sa ating programa. We'll catch again tomorrow. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa... Hanggang bukas po sa ating Friday edition.
1: Oh, resibo. Ayan, oh, resibo.
0: Good night. Love you guys.
1: Love you, Hong Kong.
0: Bye. Bye.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.